ina ofisi wana si ujana jana jana bila wo ba wana ne si langwe tumbali tu bana basu.